Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.